Baria wifina kale kadregi bli fariva I farima brumu varibenu Jesus Christ de ka ye misadre kwa ma te kabli letano ka tne do baridre si

0: Bouagne, Jou, Dessou, Dolé, Kiyene. Amande bit, yani sambili ki ya nyan sa de, nyan kousen yan flan kan djou djou djou mwen, mwen di de yon yadon we pouwe ancheta nan. Ila flem te siyan we yadon son yakpe di ya kani yan yadon we pouwe be, non we di de boye man wan ro we di ya emem ka. A di sa spe lwe, jese ak lana men, non de aspe di ya lwa, yon spe di kla men, nan di ya di ya di men, son de kwe ya di men, tank be ya. Lwa ya di men, lwa ya di kla pouwe yo nyen kwe de kwe ya di men, pouwe yo ma okpe ya. A ki la po ya rudo ya mamu an ro wudye jandole mo smerdi api. E lwa yo smerdi kla ibi ma odi. E gye edi men kula mamu yo dwe. De kwe ya edi men kula mamu yo men nan di. Espe kwe son di amandik mwa kanyi. Mwa abliku ke asu menen di enwa emen nan. Poku sa abu gata an wata de ene ene onde meni la voa de l'evangile. E di ekwe ya ba adonwe po emeni 102.5. Kaya ben e je kamta. E nye yo pou konta. E kon fe di edi enye meni e be ka. Ke mwen yon di edi enye meni an Saint Joseph le Sapontier. Kaya ben e je kanom. Mwen yon gbe ya bel. Yon bo abli po ekene di yo setani. A sel konan amon. Yon sel gbo jwe. Amon de klin teni en ki la flam te siya we. E dwan son di akwe. A sel nyado. Seyida, flamo, flamo te siyan we yo. Flamo te mwe, flamo te siyan we yo.
1: Seyida, flamo, flamo te siyan we yo.
0: Flamo te siyan we yo. Non, flamo te siyan we yo.
1: Non, flamo te siyan we yo.
0: Flamo te nyan we, flamo te nyan we yo.
1: Flamo, flamo te siyan we yo.
0: Flamo te siyan we yo. Non, flamo te nyan we yo.
1: Non, flamo te siyan we yo.
0: Ezekina, yo sa monje, woye a tito mou, en flamon tisyon weyo. Ke la flamon tisyon weyo. Yon yo ide, flamon mou, nan flamon tisyon weyo.
2: Kare la flamon,
1: nan flamon tisyon weyo.
0: Anbe yo, anbo monsa niyo, anba ekila niyo.

0: ni agba du oyo fare bonu e se idane orbuani apa ayenu e
1: se idane orbuani
2: apa ayenu
3: Benyo asebli apon kaye kaye sme mon kan kule na ye a kila po ya rudo e ja ma won ro bu di elo e jandole asbeji elo e asbeji klae ma o di e je di me kula mun yo jwe de ko ya di me kula mun yo me nan di e a we po don we e no ma ne di e ka Jesus mon do da ka de che clean ya juif we don pi ana mo e enye di e ya na kama e me o elo e ja on di we si ani e Nyon diye nen diye tuwe. A mwa kme niya momo. Diye ya niya nyaman diye. A kuwo. Inye ya wa ya diye kani wa diye ae kme ni wye wye. Chifu wye susu jwe tiye mo sapon. Kaye juwe mombe ya wo. Woye mu ya diyo ya okuwa nyi. Diye ye diye. Woye Jezi mwonde ya taka adon pe. Ane diye toti wo diye smen diye mpe. Wan se mon de ancien kudi de ase mon we enseignant du ase on monna ase on monna we ase ba we di an ekmeni wi o wi nyo mon de odian ku wo mon de on nan mo o ma kmeti an yiji a mo amo ku nyo sa we di o de bo wi we enya kan an ku we enye ndi e do chekpa wo Yan mo yane, enyen mo chen chen wo. Nyon odian ku, yon nan mo e. Amwanti ya we dey mu, we mo cheke e. Amwanti ya dey mu. Kaye bo mo chekpa, onyan keme, orbo amu. We mo cheke, inti ya, de o mu e. Ka bu weke e. Nyo mo mo ande kwa mo mo edia omo wuke ye omo tia deimu nmo ka dia ye ene dia tu elo a ja ondi we si ani e emena on ese ka ye mbo wi mo ndia we omo mo ande o mea epo yo mo ande odia mo e anyo tu e amo kmenia we o wi we ajeji abekela ineji Do not be a jay zizu. We are questioning me a law woman. No, the address is acting my auntie Munama, Kilapo, Roma, I'm going by the dingway. Kaya Edda, Roma, dear sir, what they are pay. On our no, then, Yamundi, Miss Jesu, Montecor, Mondeo, Daka, Desu, if we pay, come with Clintia, on our mont, I know, and ye, dear ye, a law, and ya come, a law, a down de way, see, and ye mo, your dear name, dear to a. Amwa kame niya. Edye tu waman deye, edye. Enere mo tu waman deye, edye. Nyo mwande yo nan mo, we diyan kuwe, amwa kame niya, wewe, ese meni. Ese diye yambo wi mwande ya, te yon wu mwame, ese meni diye tu ni kan. Ene diye tu yon kanta, ene diye tu yon diye mwane, ese meni, amwa kame niya, wewe. Edye deye. Jezu ya kuke ormo, adye ya wewe ta. Adye di masi we, non we di. Adia ko kla wu ko yo we di mane emet ona simia ponye di we me yan che kwarmo ponye di we me ye di mai ponye di we me yan che kome gbo yipo ese bru ya di ma mesi monu we a semen le eko ese abluku le mesi men mo ran esia ma ko eko abluku anta e mo me yan asme ni dia we claim pe we adu e mo ka abluku je na ta ka me mo me yan Kame an suje, enya kame chekpa chekpa. Enya chekpa me enya ande we klema me enye su tuwe se meni. De se su me mle eko. Me su na mane, eme